0: la manya ko no ne wa ba yo godo to ne wa su mo godo ka bu do te
1: ale iko ko wuju kinu imo so na ko disi jenia
0: no ne wa ba yo godo to ne wa su mo godo ka bu do te
1: oska magige wo da ero nya
0: no ne wa ba yo godo to ne wa su mo godo ka bu do te
1: Wani unya saya
0: ya tumu ngama bae ocho ngani ero nare
2: yonyu wano noragi
0: ya tumu ngami weko ocho ngani ero nare
2: usiepe na noragi
0: nijaki laza depe ocho ngani ero nare
2: usiepe na noragi
0: ino lima Mange chunya nya tige we ni won mama Kinga bedia mwanu karu to chan Bijuka Ngi mange chunya nya tige karu Kinga bedige pesa karu to chan Ne waji gimero ni monda ti moninga mama
1: Apulu munya kindu imoshona erin ya tijo suba
0: Ne waji gimero ni monda ti moninga mama
1: elito tu esubanis
0: nikata kate mota magiricha ya wendo na gigeta mabano
1: ush baba sili imosona waltinga ura wendo
0: nikata kate mota magiricha ya wendo na gigeta mabano mama nilwede okoro menyaro wila gigeta mabano mama
1: Barak would say me imosona udongo soja.
0: Ni uto dongo pure nyaro wela. Gigita modano. Ni lwedo koro miyuro mera salisalari. Gigita modano.
1: Ugola sene udabandu imosona adadi kumana. Stivo would marry imosona ajoji chopa would marry. John Ken daktari salemia vil kusewe.
0: Nigada na onge nyalo
2: nena temo kakadhano

Agora mo pitine yo pitine mari. Unolora mo pitine yo pitine mari. Unolora mo pitine yo pitine mari. O pitine yo pitine mari. Mucho sin mucho duariga. Money.

Kamile! Ayo ka ako didanak warung kuwa ka! Dani mo sa na urun ko nyo. Ano ko'y malichay niya? Amir ba ko lima? Ano minuloy? Captain! Asi! Roy mo sa na subinya ka kola. Pala tupinya rogalo. Awila se Ori ti gun bai Kevoyo Wen ka ngo Anu rumbei

Ana vino banga isha. Anya mura era. Oya mo malai ba kote ni muri kapoti. Yakwaru kuwa. Ana yuwa kuwe mo kelo tabu e kaba. Tuwa kanga mo kelo tabu dalaka midu. Asi.